awa bontsi bja batho go thakana le bona ba bana le dipotsiso tša o šiša mane tša o šiša ngwana papa ba bangwe o tayokwa motho ona a sa tšhabe le o botsiša gore kwete pano e na lenyetse papa lenyetse ee awa jwale e ta ko o botse mosadi a ka ena wona ngwana mma e awa wona ngwana papa jwale ei a zore ke a mogantšhane mara mosadi a ka o na le letalo lao ke kgetha boss lao ke kgetha boss ee ko mosadi o la ko o montsho yong o montsho ka nneta montsho bontsho bja o nopela kore o kare nako tše a bela wa o kare sepetela be seswa so ee mara jwale bontsho jola jwa gae bo tso nkgatha nako e ke be ke ile le ena kua ba reng ke aventura re roke ntšha fela aventura e re fita ka mola ra buka sekepjana boutunyana sekepjana se se bue re tsena ka mola monna monna o la kwa wa nthalosetša o re tshwere ka magang o re botja ka diphoofolo tše di dulang ka mola ra metse o re na diphela jwang ipopotama se jiwe šaka awa sa bolela jwale mosadi a ka šule kwa oa ralokaralokana o gatile jwang moajakana putu ka rametse ga wela ka rametse ke sa re jo ke lobile mosadi a jo amoela ke šaka šaka ya mo amoela hei ka bona e motshwela kwa ntemane ke kwa e re pho tabara ja le mešili